yang zha si dan bi long chen dang zha jin nam ka san kan zhong nan jin zhe zhe dan kan yo bi ka lao nan ba nga zhou de le da ta nan ba ci san jin nong jin ban dan nan zhong jiang zhong nian chen ka wo ke long chen dang zhong xiang qin zhen de nian dao zhe qie kan ni jin yam de ge de nong ge zhe zhe lam dun ge da tong nian qin de ren ge nian chen de da song ro ma ge zhe qian nian men dan dong zhen xie jian ge se

0: Арнинг туйн кихтам я кэнджунс. Чандын кихтула хсэрсэм.
1: Кэнджунс ерсэм.
2: Зэдэнгэ нянкэн чугунам ба, чэнам ба, дэмуэна. Nga lintzen din donzen ba, cengwen jia yin.
3: Demu, chukpo namba, nga lintzen din donzen ba, rinzen zhuma yin.
2: Tata chi nambi, nyan lam ten zho jin banda, nang chukmun na jangzhuk nyan ching kang, wushka la long ching ge, gangzhung sirsen lintzen yin. Tangdi lintzen nang de, zomri bichan nam la Xi Jinping ge, jesu la xiong lig kor lang wa deng, damsir lang ga, mtsi dam lang ji, zamban ga, gozhig si u bi, namba ci, shibde nyan bir, gafsi shi.
4: Xi Jinping jiyasi la zhongdi ge kor lang wa.
3: Nyan kanan ba, tangdi Xi Jinping ge jiyasi la zhongdi ge kor lang wa xi bi canbi nang bul dang bi ke ge xie bjil ba di. Ngu ni jian zhe bi dan lam sa ru dul dang, me ri jia de la bu qi yong wi gan zhe che de ke ge xi ba di tangdi.
2: Ngu ni jian zhe bi dan lam sa ru dul dang, me ri jia de dang la bu qi yong wi gan zhe che de ke ge. Nyeshtung juja li dang awi tsiyib dinyin. Ngub ni jian rewa shiwi gongpilin roji na shuk ni jian bindi lorji jian pei shuk la dini temung togo damsi shiba shigiri. Nga su cangmi ngub ni jian binda qimtsang shiga mayin shibi dawa zungni dagajin nyamji dang jisim jigital shiba yinshin nrol matabi semdin jiangmei ba dang sel matabi gangil jiangmei. Ngubni jian rewa shiwi gongpilin rovi jekuwa niwa danlang inba dang gajin gangrunga nyamsil tangi. Ngubni jian rewa la longu jechagdami yolang shungmo jang jichin peishuk na danda gongpilin rova de inba na lorgi jia dugumala chenilari. Shiwi gongpilin rovi na ngubni jian bandi tamunga renyi inba dang ngubni karadeli panjilin runga yu. Nazi ngoni jian rewa shiwi gongpilin ru jir gandha tongwe shi shuk dang si jin jirdu tong misi ba dang ngoni beri nyamli dang nipan nyamki yung jir gandha tongwe ngay tun ribi shi tab nur misi ba. Benda Taiwan bar tindil shi de tamung tog matib shi bi lagsam dang zhusim nyam misi ba. Taiwan rangzin ji katil nganji gangu shi bi lortub njir misi ba ji yin. Taiwan ge jizu langzhig yongji deng huamzhir gongpil yongji, mangzu lagzhi yongji ji deng, benda Taiwan bi langzhig deshji ji chowar rul tabji ji la nga tsi juimin ji rimin xie ji yu.
3: Ngogni jian zhiwa shiwi gongpil yongji de na leyin rung la ga cik chiwa shi yinbi, ngogni jia bendi panchin yichi xie ji yu. Bendi warla yichi yu na ganil mungu tukshu shi bi tabhi nyesil. Nga tsi yinba zunji tenshin zhini, ngukni jie zizuk liri kag dang rimji kag mamang panchin rihtik shi jia qir dang ni. Adan shiga dang da gacha shiri dang sim shigla day di beri shi ni. Jinchil mebir jilun jie qi dang sim jie wartag jie nir dung gi. Ngukni jian zhiwa shiwi gongpilin rovar danlam qenbu yu bi. Mata da suanjil yarsun shi ibari. Gamsa qimi shuk yung ni jirji sahbil dang gongjil yarsil dung adi Ngukni jia huanjur nyamli shi bir gilhi qenbu dang tengjin zongu zhengjiri. Huanjur nyamji yunga di ngukni nipin nyamki yungjir pantuk yubi, dir nam yin rung warachilin zhung ma ibari. Nga ci Taiwan mamang shi dang qabir da zhira mamang ga ginku ngi hituk dang sib dang, gimtsin dan shang nipa qiwi shi tup shi di nyamchung ma cuk la dar zhung shi di. Nga li mongwi Taiwan mamang la ngu ni jie huan zhur beri dang nyam li jie nang ni kempen tup dang jik jien.
2: Ngu ni jie zhuan na lo chung nam ge chak da, ngu ni jie njewi maung wa ju yu. Tao hi meng zim dun ba dang, ten jen meng zim jar ni, kong chung rong meng zim dang, beri meng zim jie dang jik ba dang, ngu ni jie njewa shiwi gong pilin ru wi, pei shuk nyam se nyong dang jik ba. Zhonghua merge jar dira labu qi yungwi pei shuk nyam se nyong dan jik ba ji jie tukni. Maang war ngu ni jie zhewin dan lam jie jie tang. Zhonghua merge jar dira labu qi ngon jir xa ji ngan chen kir tabar xe gi. Qimin dang ge zhonggu jik lang shuk jin chung si de Taiwan rang zang ge ka chil ngan ji la mantat ngor gul xe ba dang. Taiwan ge lirik ge marna dang lan de lo za dan bi ngu ni jie zhewa shiwi gongpilin rovi. Zheku ni wu song chung xe ba deng, Zhonghua merge zhe yung kei pan jinchil mei per qer dong wei rewa yu. 这段时间看来，公德层面上呢，习近平给解释了中立国人的话是比参比能不等比可个协助把的，我们以前这边的那么啥都等，没得解释了，拉不起用为，干脆彻底可个是把的。所以呢，把这些批判的，就这个来年纪，当时了，啷个是比参比能是个就业了。

야 능립이 조금 총총소 지나봐 데모이나 다타치 저거 산지 능진바 능진나 총공을 챙겨 원도기 감성거나 총시 쪽소치도 고지 시비 디슬 카르마 앞지른 거 나총시비가 체크 다동림친 안지나 조금 총총치 리톱거 조금 보자기미야 리에다나 조금 총총총마게 영 공성거와 르근데 등스테니 대등이 나초 터몽더근노거 스테라 총총 나총시비가 림층거나시 용어레와인 Dana tuku chongchong changma ge shibda nyunja po uchar jimga ying na chong shibi ga cikin ru liktara tuku chongchong changma lakshi laksarwa zi nyamchi yi juye lakshi laksarwa nyamchi ma shibi yar huwanta limtsin huwama ge chok lakshi di achi yungkir jungwa zi na chamura Ri gangra zi tangna semchin mi pa na chok pa tamchil nga wa si jing shka arangni li yundin ardan shi na tamchil arga wa dela ni se gono darla Ri tereng jina yung po uchar jim ge sasha lakshik chok ge rujia ganang ni xayi jik ganang ni demi da tengi lakshi laksarwa zi che ta go dhig siyo. Ri tana tuku chong chong changma ge na wa xtula nyun ja po uchar jim ge lakshi laksarwa nda chichok ching don juye go. Xantar gi par jirci yung tipa mung ta sakpar sha. Shami tipar panba zam jimba yi jing gala pan ta se giya. Ri tuku chong chong chong ma go nyong zi ri gao chi lan nan tin tan bi chi ya zir zin hui tar de po zhar jim ge ta rong tong ching don yue go shen de gi per jir ci yang ti ba meng de sa per xia xie mi ti per pan ba zam jin ba yi jing ga la pan de si gi ya ri lak shi lin de ngi na go ma ta de tuku chong chong ma nga zi ge ta ti bin de na chong si bi ga ci lim chen di nian keng ge tuku chong chong zi gi na de teng chan da ni Lakshi laksarwaz ge yung pachir kunyung yu jir samga. Ri, tuku chong chong chong ma ge yu la yu ke. Ri, tana lakshi lnda tang hachang chan dhan u ge lakshi lkang yu ke zi tang na, arig pa nang par cha yung lab, cien dar ki par ma jir jing, shama, jiwa shamar jowa yi, nor la rang nil len tang chong se gunung da nyang, zge zge chan dha ga. Ri, tana lakshi lndi nang na, chas gishto yung ge yu ni na, Tengjina chuk chong chong chong ma ge ki ge, ma ki na na wa hrtu la nyun zha po zhar jim ge rgdi zi ngu hrtu juyi ya. Ri, xintar gi par jir ci yung tipa mung ta sik par xia. Ximi tipar pan ba zim, jim ba yi jing ga la pan si gu nung nang dun, ta nga zu shi wu sis gi na, yung na ta rung ni lo na, xintar gi yu na ra, ta tipa, yung na yun din lo mi ri ju na ta, xi ge za qin zi gan zin ju. Dan jina xe ge za qinan zin ju, ta xe ge qinar, di sil dam zin yi ju. Ti bi kar ge dun guwa jina shtang samu yi lin tam no, di ma cil zi jina da ti ba ge lom nirin da chamu zga sikna, xe xa yun dan chamu zga sikna, di zin ga pani ma cil dan jina ti wan da kar ge lom nirin da xtamu ge mamba sirvi rumi htawa yin zi. Dino xiangge tibaga wakchik semla zhignuga panjinda azu cindi njina kargi panjongni matil da tirib shimayin nara kargi jendang chali wakchik yungsa sali rangla panuga njivin zhung aasi dan da chek yunar di xiangge zhugu chong chong chong maga yung rigba nangbar chayang lab cindir kibar maajir jing jiwa shimar jowa yi nola ranganin lintang chungsi gunung lakshindara khindir gibar jirci yung tiba mungta sikbar xia Shemi tibir panba zin, jimba yi jing gala pan si gunung lakshindaniga yi guzgi yila zungu. Ri da gantar tiba zi dangna chu lobjung rgu, di jingga zhugu chong chong changma ge yang chung di ni wali lobjung yu guay ju da da xie gachi nar. Chung di ni lobjung da yi lir gu ra, da jing na zu rgba zi na nang kan chana ra, di rang dao zi na ra jung gu si, da gantar nga zu tiba. Yang na lom nyerin da si gil chinu da shek yuwa nar. Di jenge zhugu chong chong chong maga yang si gil lob zhunga khari si. Lob gu xarwan di nang gheer da sabi zhimzhi zi lian ju tomi yang mang zhar dambu zi shuk gu. Ya, nyung nibi zhugu chong chong chong. Dana shu ni ngi na tang di na chong si bi ga zi lim chen na nga guo zhig yo nu ge chan chong sen bu ge nang du na ra ge di zi ge chi chong ngu shu ju yil. Dere ngi na po zhar dim ge na chong si bi ga zi lim chen ga na nga chan chong zi ga xim da mu zi che de guo zhig si yo. Ri, chan chong dong mu ngi na zhugi zhig nje re.
nyua mungina tipa gasil ksamba mungina rigpi skar khongin tereng ge joki tigenjer gena ngayeng sile nyemu nang gise tuku chong chong se lo kha tang chamni sile zga yuqwa nyemu ni cheta go ri siyo ti jeng ge tuku chong chong chama ge yeng skap tuku ti nyen shura ha ta shur ni yuqu zga jengju chorang ni la ton chonji na yeng da tang da sta bi sile yuqwa ra ta lin hina nga chu na chung si pi ga chik joki tigenjer gena ngas gi jo po dar jim ge gap se ke yu ko Tani tipa garchik nga yung nartam zgra shidung zg garchung zg cheta gori siyo. Rigpi garkung nga nachung sipi detang jinshi ngokhtu li tanga tso kymchang riri yu nuga manzi. Dib jinta ta rangi manba manna ra pama mga zg rangi nyamnyung da vzizgda tangi kymchang nga ta manzi gori yu ka. Di jinga tuku chong chong chong maga rangi kymchang nga di jinta jina goshili gu nuga man. Ganggangzi yoke chichie xiga. Ri tianjini shikhtsin jendun da li njina da cho chuku chong chong chong magi la xisil htar da njina gayar haman ra u ndiri genjartag na u tonla yoka. Dina gayar da argini ga warna lagonu ga da njina kargi ditsunda gangzga kiloke ditsik gangzga kiloke dan da njina stuinka kiyoka di jenga irang cheta xisim jendun ga choni Stuinche tsarnyam sini shiksim yuqwa zhigi cheta gorig siyo. Njigita cho ditsun dangsong na joko chong chong chong maa liyam tsin huwa maa gato ni liisha ga tsata zhignu ga keta nye ga kelin shi juir. Maa kena po uchar jima rehtir juu je kamaan juko. Re, dana chi ditsa tam zin la tiran ga na chong si pi ga tsik chan chong tongu joki dhiginjir ga naa shi juir. Alang ga jirsa la ga siyo no ga joko chong chong chong maa ga panna chaga lunga shibta nyuan zha. 디랑이 형 실로즈가 내 문이 쳇더 고르시오

야, 형님이 조금 총총초 실은 예문디 당영 당조의 나총시비가 책그 찬총동호 조기 지긴지르그나 식당나라 할랑그 제슬라르가 시오노그 조금 총총치 다 이제나 십대년가 요라 아리 다나가수 딥진트 공성 영나 공구브리 요당나 조금 총총총마게 영 아랑그 로카 등 참노그 실은 망아스그 정주 특시 개치너 아리 다나 실은 정나스그 판토너를 조금 총총 망아스그 희지르고 Ari, chigni injina rangar gapsuk tib jinsang tibkari. Ani ni injina popa jungdari tibka. Nga si shila nyemuzilin xisongna lopchay na chukwa chimtsang na chukwa kashtag chema chungsumgla ka wali datangi chua rangani kyun juan tangtangum na chukwa. Ari, tana khusamba mu injina ta shila tawazga chasu injina shibi rikshtib pechundi chukwa ikonuk jenga ta shila ga latsiga latsiga jamba tang tamu mayimbi chachizga yonu ta latsiga chuna Shibaga ngiwurta xii gono ga tarnil mangazga yo kari, di hanchini xisya mangazga yo ka, di dangna xila ga kargi tam ditin datangi Shibaga njigtinga xiangi ga mang mangazga xii tamni tamunga chachiyang yo ka. Ari, di hanchini njina ngati ngiwurta xii gono zgo no, joko chonchon mangazga ala tang alayang lenjo urgani, nang gisa ranga pasa payin na, pama tang aka anigi chona, xiga shkanga ga di mujin, ala tang alayang la, Lingyu organo disukun juan tang yonu ga hama akani yu tang na shiba dienji na yang kargi khichin tiwi shiba monguzik juan tang da ngulduyi tamni matzil disukwa shiga shiurma jik tapkari. Ri tana joki chingjirtawazga chasun jina yang dashtawaga kargi nangnyinzga ga zongwa nar. Ta hama ga chuan na shilalim mahinu yang na latang la yang atarazga margano. Di mga datangi nachung shibi gatsilim tsanga na ngayang cheta joki tiginjirinda njina godigi datangi di shuk karkungda njina rkunga yu ka. Di jenga joko chongchong tsangmaga yang di jinta ndatabi shilak nyemu nyansamna nga zu nachung shibi gatsika joki tiginjira nyunja shibi loka tang tsamnuga shilak mangazi pogutar yunga godigi lago. Di rangga joki tiginjirga na nga nachung jima jahil hamuga langnuga shilak siya chongchong si. Yang nazi siya chung-chung darasirga. Ri, tana zhuku chung-chung tsangmaga siya chung-chung zhiga nyung. Riga ma nyung na, nga zu tsu ngombu ka song na. Yang na, nga zu da lhasa tang ha zhang ga tg ni nu ga na cha. Ndala sukwa gangmang zga song na yang siya chung-chung da riga tamni. Da siya chung-chung da ma ka su u njina tsu tang ciya na kha na kargi da njina tsuwa ra guyo ni tamu ga napchak zgra la. Di jenga zhuku chung-chung munga ga siya chung-chung riga yu jir sam ga. Da gangtar dargab dan chinga ganga nga zi da jalami na chukgu yang na kargi jawi yilam ganglong ni ndapchig maa zi ngisun tabga. Ri dana chi shuni di sulu tong tong di nang a chukgu chung chung cha hil hamog lang nung si la siya chung chung se gong nung di si nyan yu yil chukgu chung chung chang maa ga yang nyan bi shuur da yu guzga jung gu. Ri dana nga zi nyan mak chiga di rung cheta gori yu nung si la nyan mung di si nyan.

0: kub dhan bhi rungtung dhan dhan dhan pekin bhi kub dhan khe she dhan dhan dhadi kursona dhan dhachirila.
1: Zhe, ta thurunga sanjina di jinta sarsunga likande jignuga nisnamu shimuzi?
0: Nga dhay na nguma sikuri dha thotombo ta chi nyanga dhapu dha tatsuala chi pe jen dhapu kya dhan dhashi rambha kinti yons. Tani, di jini tandi genta bhaga chatichila hiyunu chodni dhan konga di dhuntan korka chatim mabuchi nonson. Tani, kato di misar tika ta dhuntan dha nrayu hitagu samjin dhra tani samdhan dhapu chi shun laparta tani rang tamji sikona dhra rang thakni na yoti tamji dhan dha tatsu chi dhung tamgalan li chonshi chi tribjin dhra reson ta tani chi reson na sambi miyugwane tani dhung tamgalan dhukyu pa tani chi rela
1: Rita, tani tarta chu leka chasgi?
0: Ngi tata lekan di penning leka chi nila tanda shi tani ti tsam tsam si yang chi dungtam dhanda tu dhinda dhanda tanda dhanda jiri dhanda ta dungtam misar ka chi sukuru ko mambu chi trithab dhinda dhanda yang chi trin chi sukuru ko ta tindi chiong dho chi dhanda dhanda trim dho chi tanda chi tsa wani na maari la mandu tanda jiri la
1: Re tigana mambu pa na yang chu sarsum ka chum jing harli yang vita khim hondi shi nengu
0: la so katin shi la
1: demu
2: Re dhubo namba ta yayung wik dungtung dandar kab dhimbaan dhe tsungi na loo xik rung adubi dhal tangi ta tarta ingi na yung sash tangtag chal dhe choni dandar g choni ta sharga ang tangpu tangi wa samba topkin g nanshik pa namba ingi na ta terang yilngi yung dhal tangi ta yung sharga terjugan zalgo di tumo yiko neg nitsil ril tiki ta na ta tatang dungtung dandar dhe tsungi na ta kongni khabda shinu g nanshik kandrung khonsu ingi na sharga topkin suri ta kongshi shi xiapa chabzhin ta kosu tao songi na shugu shigni kachiz gono ta tatanga rongtong randar ga chola shignu gan ranshigpa tsangma nagzhin ta lu nyekhe ni samshig yimi yimba nda tawar songi na hachangar ga yini xarki nagzhin mangpu zik xarsum ga lamkhan dani yang hachanga pegi chenbu yonu ga namba ta yang tsun tabni dumu re ghani ga lakani kosu tawar songi na ta kongni shandam gergin namba ga shajulay kor ta songi na yang ta tatang sarsum ekin ga nagzhin datagla tsongi na lorub gyachi watan gabchi watan ni tonu sarwa ga tingu gar somba puna batan adri yon na kosu la kachi yin hachang ga mangpu yo kasi ta shu shik chazir se gyan na ta kosi sarsum ga ghzhin zin sara kashu ta yin hachang ga ta somrik tsang kyangwa ga lamka ten jiga dal tangi ti ngayta tani shisukku to kar tang tani somrik zga tawar tsongi na somrik yin Shilka rjashi yuwa pa tadukuta ingina, shugu maziga dali, kosu rangi chashi yuwa ni, tani tan zangun somrika gungni htiri yuwa nara, ta tin gyobshuk tanya hachan tani tumurin, tadukuta ingina hachan ga yagtuku yagra gatuku charizi dali, topayang kamangzga yita. Tiga na teringa lemsin da tawar songina, tisu ki gunga warkam dani njirdil gudang ta, lemsin da ga somrin gankar wa larya rakhi tang, tarkil wa shiglu, shakib tarkil wa ghantag serang tang sonam rinshin yin, rkabzang namjik kishaga nyanam tan donzin shin yin, lesin ar jimi nang la ngasu yang kirinjal. Tar, ta kung ndanshik panda namba sushi dal tangi uk najun dak khsarsum ga lamka ngarli yangni rakhi mondinshi tade mushi chokpa namba
3: Khori ga songkyo gynkyo yengan yin jekma jikyong gynkyo ganchyo yin

yarti dengu sangalangi tena terengu le chindi nont a nyan khun chu ko deng sig da le kap ji mi le chna ra ni ke nyana do nu ge tala tung klayang a don len das kwa ni ni re wa sha tung da tena tarung zu re wa shen khin chi tu pu yo na ri wa chi sha chu ge kor ku dang ge Kuning ati ergenzen terkena wa cha mosku nu gele ngi nyang guru nyung ter tana shuni ko dugnu ngar jin ter ka bung mi le sin nga to kus gre wa tar ta ko gi shu bi lama rin chin ro ma galang bi sang lari la mo se ni ser gi gin

Ya chukku namba tena tena ngali tsundi nga jili dali tsungma ka tsambi lakki shali ka kanta tena yangari wa shan kinche chukku yo nashkab jimi li tsung paper gaps shi tena warkbundi nga tsilanchita lamarin chindu maga langbi shang lari la mo sakunu ka sergili nyanggur

tukunang ba tana warkum di chechik yiman tata nanhan pangwa langwi nga malam langna nyama shikis gu nugu dungni nyamu dala sarwusi.

0: yang zarsi dambi dadan tichin dam ki sankhananji tena tari ge chomchin dara shibi lesen tongchum danin zhug ju yel lesen daga somdig pa tang somdig ngankar pa serang ta shi tang stakal pa shiglu stachub stakal pa ngantag serang tang son marin chin ni yen shkab jimi lesen nang ta nga si mint ta namba so ge ser nyin ta Shaba gapo tukmi wotye tanghui danshin jandar shkab dhamba li kag samba tungji bi chechik titar sambar gapsa shi. Jintar chechik li la na ca me ching samtun yezhin rabi tashi delak shi.
1: Na chung si bi rishti che tora.
2: Gopi woyo hirga shankam.
1: Rikpi woyo zinjo ye karto.
2: Na chung si bi yelri che se chog.
3: Chogo chung chung to.
2: Na chung si bi gansi che tartung lezin.

0: yukwaz gokra. Chu yagshuga mokular, dukshuga kusikada chu tasuga jindrin tombozga malo nari. Recha terong chu shargazin babka. Jikukhtaga rangam nyang sauzu chichokka. Ngoma ngarko go.
1: Girg ngayab shargaz go nari.
0: Leyo, masa tangna te jakayo nari. Ya tasunga lotuk jamba nyamgi lopchonga khiriki tiki go.
1: Oye gaga. Lopchukka, jishukhtangi chichyo maru mabchaya. Lopchonga khiriki.
2: Shari!
3: ngala anawa yortang ni chela ngomtsir chewi tamjila la
4: chupo chongchong ngala simba yortang ni chereng yehng chupi zerer chala
3: nga chu nyamta na chung si bi erga chal tanju
5: hirig kar chu jin jawi kar kong
6: lori yo lo shig li nyuri kar kong
5: hirip jo demu zu wi kar kong
6: Lose je zhe chung zhe wi gar kong
5: Na chung o lo ren dan xe ri bi gar kong
7: Zhu bu chung chung cu Da da qi cu na chung si bi er gar cil lim cin je Er bi gar kong ge cian bir xik dong Nga qi xi xi cu mu re A lo re ge jir cin zhan
8: Yana chung chi chuk cho di na dar ta yung nga cho di rung ge rigbi gar kung ge chanba chung da ge na shi ju yil. Re di rung ge rigbi gar kung ge chanba chung da ge nga tung hun ma ge na chung si bir ga zil ta song lin cung ge rigbi gar kung ge nji ge tali da dangi zirm lo su yung zam mung la ka shuk ge isir go nu ge. Lo si ta ke hi xia tung un da. Zhubo chung chung cho dung zhubo chung chung chi pa ma nam bir nyam zil xia je yin.

0: Are tayong chokpo zika kalima kapar tongyo ke chi chokpo ndi ka kapar nilain zika gila. Oye chokpo cho di mu?
1: O chokpo cho di mu.
0: Di mu ye, di na chokpo ke chamdani akka laga jaga akka pama sayur gu nuga liang da sa zika lakchi karji.
1: O di chokpo cho chi che zang che arata hati ar gahtuk sa kawayin.
0: Are?
1: Ya, tadin sa jimi naa di si mu lamu tsu wa fi la nyo da kakshu di si tongo nama naa.
0: Ya, tina tanga jima gali nsa nga lama lamu tsu ga si la nyo da kakshu si ergu nuga liang te churi wa zin da kwa tila.
1: Ya, kwa chan si, da naa ya chomu di mu si.
0: Ya, tina minta da nga tsu liang sin da nyambar ga sisha tina ni kuka di mu.
1: Ya, di mu, di mu.
0: Ya chupu namba tina chandani yang achi nyam chika lwa laga jaga akka pama sayur gunu gali yang diga alakil nye muwa ronyong zikila.

0: Rikinzon Tadzara Nira Shata Gapazi Naga Lenga Zota.
1: Adi.
0: O, Tadzikotke Jokatinche.
1: Adi, Tina. Sapage Pusir Kunuga Lenga Ta Lamutsura Rikinzon Tarniga Langnare. Tina Kuneyang, Chokpuzke Lamutsuga Tsele Nida Kacho Sir Kunuga Lenga Zga Rewatun Tara. Lensi Chikananga Lama Chikgle Gni Kodiga Ina Tzige Zhkagara Cho Rewa Zhenbanda Shichayo.
0: O, Tana Ti Tsoshan Ra Rikinzon Tarniga Lenga Zgotki Chayok.
1: Tsoshan?
0: Tsoshan
1: yata. O, de. Tanjavi se urgunu ga jamu tere na.
0: O, ya, jaru mo jambo.
1: Tina, tanga jima ga lentsen nga churi wajan tako tge la.
0: O, ketu tashi.
1: Ya, tina, mentata nga chu lentsen de nyambar ga sesha tina nekab ka demu.
0: O, ya, demu.
1: Ya.

Ya, chukpo namba dina kongga chukpo king kabar matun ta dina nga tse tsamdani shkazong drakhi ra shkon chos chaba samkhu. Samkhu chiga nyamlin nuga chopa sergu nuga donenda darta radatri namna nga tsu lintsindala sanshi nanga yopi chukpo yunga samtun tamchili yevshin danda bi drakhi mundan apal dina tsamdani tsangmi chopa sergu nuga donenda sanshi nangzho.

0: Alo, Rinche.
1: Ama aka dudiri mo?
0: Are ko transform man khane bole khatto ga thon ra ta nga thakir ta yora ma sa cha ka sa khana wa ya
1: ama ama ta so so so ole chu re ko transform man khana ta zin ya ko ya ta chama zri ya
0: ha are ko transform man khata sha ga zi chi gera da na ta mer gan ko ni gara te chi sung ta chi chi zi ra ta ya nga ga mo shung ga dak te na ke ni ar dik chi zin jo no chu ma sa se ki chu
2: chi ti ra ta mer ga khir mo tem ke ni maram ba tum nur
1: ama ama ama dengi e zi ani ge na ngu zu chi ga sung zo ki
0: Mergen ngani ga yeg chimoz gondig da ngi khindir, ha?
1: Ama ngay ngumaz inyena. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta dar tikhalo sungdur ya. Aka,
0: Oy.
1: Na menkana tini na ta nyeli menchik vina chukuzi ngi kuwa mu. Zi na rekun sachag timini na ngachu khalong sachag ti na ta gusan juzi maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolo kura mu. Nga nachukuzo na chazu khalong gura auk, cholo gura auk. Jansong menkana ni ta shangchin yungi nyamli manchik vina chukku ya. Manrin dar kaji mek. Nga gamura nga nga tani dantuk chikar nga dana cha Arangki ta gormo shtongz gara kumar gu thaya
1: Ama ta chosungi, ta chosungi Ta ngila nangka ta na onca ama chidi tashkin jugu jiri te
0: Ya ta chun jo na maasong konga khaparzga ta tang tang jina rhaago Napa maanji nyachari ya thimmetum yok
1: Ama tamazi maang niri
0: Maanga mu
1: Ama na na chi menkhanga na khaparang chashi
0: Otata lehi ya chi chigo Thga dansum Jel dun gathu
3: Samdani yang tupu zga kalma kapra yung yung yana zingur ta Achi tupu nda kalma ayo kuchikta Wey tupu chu dimu?
4: Oh dimu ngunzumba dimu
3: Ya tupu chuzi shichi yo?
4: Ngay Tumu tikun tutake lakchi tukru
3: Lama me tukwa gung angun yezhin nore resi ergu nuga mongla zgi yin
4: Oh ndu tumu anang chungji tonyang ngunzumba
3: ཁྱི ཕྱད མ རྒྱུ ཁྱི ཕྱི
4: Ya,
3: ya. Ya, tina ni kaka dimu?
4: Ya, dimu.
3: Ya. Re, topo namba tina tsamdani ya chi nyamakchika lama metukka agung angun yezhin nore resir gunuga manglende sanshin nang juyil.

0: Zasi den bi nyang kun jok bu nan ba, che nan bi rka kim sang. Darta che jik ge, san shi nang shan ban dan ne, cho mun wo ke le long chin ji, che chi lian chen gin. Tang di yu che chi lian chen nang de, cho mun mer ge lho cha che mi, er ge gen che mu wu den chuk lak ji yu che chi lak nang bi, wo ji yu di yu den ji yu sim chi wa shi sha bi, a nam shi le kin de zang bi, a gong ba rap de se bir shi bi er jen shi ba, min ta de go chi shi ji yin bi, nam ba chi di tar sen bir, er ga si shi.
1: Dénatal hachi chi chè yu rong wì jiangshan kongsun bò la tsam jù lan jì gì bì. O jù mù rong wà la adapa lan jì gì tsì jì rì yà. Dè dù khu tà jiangshan kongsun gà jì kwa rì. Jì xì gà jì bà, jì tàng xì nì jì jì bà. Jù cèng yin zì lan jì gì jì. Mang yin zì jì bà. Cèng yin zì zì nà chù, mang yin zì. Jì mà zì, ngì zì mà zì jà tì gì nù cèng zì nà jì jì bà. Kesong tiktan tawa la maang zi yuwa niga chan zi na tuma yaqa pa. Tita ka chan yin zi lan ji yu zi. Kanda la tomba kha tapa shi sha. Hui chan da la puha jia tongwa shi sha. Tiga shi tawa ri ya. Da tawa ngin zi nga ri. Maang yin zi nga. Tuncho ta zhong yin zi lan ji ji ri. Puna di tang zhan zi shi shi song o zi nga shi ti ri ya. Tīnā mē kachī kachī kīnjī kō shī sōng wō dhū kūnu wā shī tīrī yā. Tētā zhōng yīn zhī nā zhī. Zhōng lōng tāng nō wā lōng yīn zhī nā jī zhī. Dī yī ngā mōng yīn zhī tāng lōng yīn zhī nī gā rī. Jī shī nī gā. Tān chō tā jī nā shī nā shī nā chū rī. Tō khuā kōng lōng kā chī wā lā jī gā zhī rī. Tō khuā kōng lōng kā chī wā zhī. Tō khuā kōng lōng kā chī wā zhī nō sū chī rī. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ジグダパンドゥグジグダパンドシェイランイスヨパグンジグデイドラシェイランイスヨチョンチョメチョンチョニクンジグデイグナネトモシェイランイスヨクハロアラシェクヌルシェシャウイランイスヨクヌルイネタダチウシウヒウチュウガニクハルタアツケジグナウノチュウシュウスン

chi nam tong so kha me pi chi nam si jarwan da la mang tha pa tang ver z tang da tang de da jarwala jo wa di tang de de jo gu no chama di tang a de de chi che ka de lu xian nan de bu de a chong se di wa yo na yang te ne ti je jar sha te je jar ta ta ta chi kon ni xian no te de kong ma tang o ma la ti te de Kumala taju su thotanga gangara. Omala taju jika sashicha gangara. Uwa ta kumo niga tabu nara. Kichir sanchiwa gani su jila pemba gung. Jila pemba nyongu nara. Azgila pemba nyongu nara. Arimula pemba nyongu nara. Tizna chana na yigzi manuwar shongju tira khutira. Ti sanchiwi chachira. Tangjika su jala pemba nyongu nara. Adala pemajon esgila pemajon na taxtu adala guni cetang khchutang cel tusor machinonda tangjik giwa di manang na der khiwa jantaki luta pala dan sa tang tanchin de ki chichel golis she cho jong tun tang niwer ma thung o si we jong tun tang niwer ma thung zhe che mo de le zhe ye Tanchi chi chenliya gong te songwara nyam te lu tsa wa na ma se du tang jidi zhong zhivu kang rong tang jidi zhong zhivu kumo xia ji zhi zhong, xiu ji zhi zhong, nan jo lami ji zhi zhong shi neng ge temung ge riki zhong zhi chu kang yin yang che su sun bi li lan ji kwa nan la du ji tanchi na se hi pa li xin dombren da pa yin xin zhen da pa xi che la gong de de ken da nun de xi che la gong de tan chi che chen li la gong de ge de lu ta ye na che chung ye lu hun tu me sa bo ta ge gong pa tang chung zhen men jiu ge tan chi che gong pa tang chung zhen men jiu ge nu song de ren ya wu du chi shi jie bi jiu ran ne gu nu de la Kati luza la gunu adamtsika guni uzo tukwa tazungu guwa zi lenzi na tukwa tazungu no mumu mare guwa zi mumu mare chashik guni dino tira. Tika guwa lenzi na zawa na tsukusu jepa yin. Yorwa ya ngunji chi yorwa ni ngunji chi yorwa ni teja yori warta zawa ga Nāwī tāng chāchā yorwa nā lā gōngni zhīn dā dhīgīn dhī yu nā rī, dhī yāng dhīgīn dhī yu nā rī. O lē, cīkṣu jāpī yorwa nā rī gōngu, sī kāng cīkṣu jāpā yī nā lōkho tōmā sā bōtā gā sōng nō wā yī kīk ālā kālā nī shī wī cīkṣu jāpī yorwa nā rī. Chōng sā dīwā dī nā nī mū tā wā zō ājī mē tā nyōng khī rī dī yō dā khuñ jā lā tōng kā sā ājī wā nī. Denje kese di tengi se ma sonu. Di toni tansan shekono shchir nanwi tang chende a yinji chili shungwa yinbar su ten zhinte ten zhinbay toko tome se bota kongge zhe uke yinji ji tonki na dunu chindin de son uke te na kai ke ke kai ke zhi kai ke chan kai ke ti de chu zhe uri Ani sa song ka, da chir jin, da chu zhi wu jin ji gana ni ma re, chir ga ani sa song na zhung ti du kut re. Shichu, kuchu rang rang ka, dha tun jin ji kha tang, jin ji gana na yu nu wu chach dha tun jin ji kha tang ba re. Ti ta ka ta, uzo jin ji ka shi, dha tun jin ji kha shi pi ka sa tang bi na, ti tak shur ta song tang na yu nu ti jin cha shichu re. Jin cha ni wa, Kandar shashaga suna shepa puga shawa shipi Udo shawa shipi tsati Ngaka lani mara shepa la Yanlaka chita madu yoko Khwena shawi yichi chi Giwi chi Jungwi chi Jewi chi Niwi chi Teta tamcha shepa la Chungtsam ka tsangra shepa la dhatak shetak na shagadu. Tili tiwe yandatak lhkji chan shurta shetak na shagadu no tadu khutare. Chikan shinara na li tang, che tang, teni tang, teni tsikadu no tsikandi kagata ta tiga ta shanchita. Tantro tila sambha jarnan

chiri manje yike na kai krimu yin zhe tiwen de ne manje ta to ta jabran jokwa a manje ta to jabran jokwa manje yike kan ya la nyade kuno di nyade ta kuni manje gar ko ta to jinji ko kese ku ka manje ne sa sende ne kuno we ne sa sende ke chinda da da na unu ga nyade yo ta sende ni gri na to mischi ke na to kha kha re ku wa ta kung tomu gu nyade ta sende ke ni ta sende manje changa ga ku ka manje changa la ku ku ka di nyade ta sende ku no manje changa ku me ka manje changa ku me ka ka ku ka manje simcho ku ka manje simcho ku ka ti en dets ku tuni mechi ka kung te manje changa wo ngonji jinji chini alagna alag tsman u te son de de ne ti ke mare ne de ka alag tsa yo ka simde ka alag tsa yo ka oncha jinji ma shina ne de ta simde cha alag tsa yo chang ton la u ro mang tang ton je ge wa ti min jong de no de ne song nu te re ti chi ka song ka na ti nga u yo me la ma ti wa man je ka la so ka sim che la nyedra ga ta yotem samdra da ta yopat te la ala te ayan jali kanya rongwa ta ga damba khunja sa ga ta ga ga ga ga de ga chingwa na ka jin ji na a yo pi ga ni tem be da ta nga ta ri ke u zo na ni ta ro ngat go khicha nyong la nyong da rang la gna yo no na tha ga tga ga ga ga ga na to me ka o cha sa ga tga ga ga ga ga sa ja gi du no na to yo ka re kung ga sa cha ga sa ma shi ra sa cha shi ka ma ra gi tong lo zang zang du no gi lo zo kha da zo cho so de la gi tong du go khoi jo da te ta ro re ga di ga tu ta ri je na e sha gi nyang re sa ga tga ga shen che ga ta naru ta cha ga ta naru to ga to ta ve je na e cha ga nya ra ga do de na e cha ga thi ga o du re o du nya ga do ta ga ta ga sha che ga ra da ta ga naru du ga do de na e cha ga na ja go nu go du ti ngu ga e cha na ma ja pi du ti ta ti ma de me shi ga ti chi ga yi me me shi ga no de yang zig na nga khum khu gu ni cha na e cha ga na ma zag no wo du ti e cha na a zag no wo du tang go du ge che shi na chum chum shi ge ya de mo na sa ga ta ga de nge gi u ke gi khung ge gi a gu ra chi ge ta to sa ga ta ga ra ta da ke ge zhe yang ti re ka a ji yin ji shi ku ga da ke zhe wa zhe zhe zhe wa shi ta na ta zhe nu wo to na ku gu ge yinji kashik tana dhignu ko na kukuwa. Sa ga ta ga ra ta da shen che dhe, yinji kashik tana adu dhignu yekaz nuwa dhigte kujir. Yinji kashik tana, yinji washik tana shaad nuwa dhe kujir la. Di dhna, di u dhna, jemba ga tundra, shchira ga tundra. Ti yuka, adu ra yuka shaadu. Nda tawa la, yinji maashi ga, shchangwa ga guni alagna, dhātō nīgā kāyāng mīnjōng wī nā chadhīrī nā nidhāyō tā samdhāyō ālā zhālī kāndāyāng jīnjī chūwō māshī nā māngzā jorwā yō mī sīd nō kā mīnjōng gād nō māntōn jā jorwā mīnjōng gād nō jīnjī yīkī chūwō kāngrōng māshī nā māngzā tā jār nī tōng tōng bā mī sī pī tī kāngrōng shīkpā lī jēnbī māngā nō dī jēnbī māngā nō jīnjī māshī pī māngā nō kuwā tē kū kū gā yambi mangge shiwa ji ji ma shi pe mangge jora ne wo ke che song re la yo pa ma su tu shiwa te wo ke che song re la yo pa ma su tu chin de ge na ni ta ro che ke nyam bren jo tu ke che de nyam bren jo ko ga na ta ta ke ri gen de la ku wa lan ts ke thu ni de je ri ya ku wa lan ts ke thu ni ke de ha ni ge ku na ta ke yo kha no te ge ri wa sa ge la ton tan la ni ni no mani no mi shi ga gu wa de ton tan la ni no ni mani no mi shi ga kwa na ngu zo sa ga ke tga chi zo na chang ku gen jo de na gu ma nyang no gu ji ma pa chang ku gen jo zo na chang ku gen jo gu no de
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
ཁྱི ཕྱད མི ཆོག སེ ཉན ཇི མ རེད པ ན ཏ དེ ཤེ མི ཆོག སེ ཉན ཇི མ རེད པ ཁྱི ཕྱད མི ཆོག སེ ཉན ཇི མ རེད པ ན ཏ དེ ཤེ མི ཆོག སེ ཉན ཇི མ རེད པ ན ཏ དེ ཤེ མི ཆོག སེ ཉན ཇི མ རེད པ ན ཏ དེ ཤེ མི ཆོག སེ ཉན ཇི མ རེད པ ན ཏ དེ ཤེ མི ཆོག སེ ཉན ཇི མ རེད པ ན ཏ དེ ཤེ མི ཆོག སེ ཉན ཇི མ རེད པ ན ཏ དེ ཤེ མི ཆོག སེ ཉན ཇི མ རེད པ ན ཏ དེ ཤེ མི ཆོག སེ ཉན ཇི
나라 미토토 타노카 미토티 트지 마르파 진테네 예초 소소가 송레츠 알그츠가다 마치크 티치 자니인지 말에 송레츠 다치치 고톤즈나 티 하튼지 말에 이히가 하튼지 말에 구아데 이 치가든 말나 무조 동오드가 아게겐 카트 쳔게 스위치 타토 니카토카 아단디엔 저스나 초쿠파메 알라데 티타크 치디 소소가 알라가 쳇다 사무디셰 자트크노 마레스 티타크 카트치크 톤즈 노 메와 하그라 아줍트피 케베 마레 카트치크 타네 게와 요니나 미시가 티츠라 미시가나 지드그니 쳔부 오송 사샤 건가 옌센 쩡거송 나리 루타 렌첸 롱오거송 캠거 게임 임 펜쩡거송 안두가 냥 예피송 타제부 스던 건거 디나 구느스 티 구누 무쿠제다토 아다트크 쳇세샤송 러정고 구안용송을 다마꾸느르 마토 그 랑에니 구마트 아마 구누인 말아 냥켄제 러가 티 차체 만당아 마꾸느레즈 회자 말아가 마꾸느 말에즈 젠트테키니 우루 이끼가 알았고 돈이 셌잖아라 네 아라나 옛적 알았지 침무디나티 아라나 그 옛적이 고소나타 네티나 기튼 침부 용성을 다 죽거지라 알아 한이 타식도 돈자 남지 네 안체 그 당회도 오고 친더나 안께 그 돈자는 흑대셔나 복께 그 허드는 저저저나 흑대셔저다도 보방을 깨트 그셔누티냐나 딱 나와라 디무디는 구아데 가나레 냠바디네 언저 동고츠 타토 아케디 사네레 티 투거 센티바 토마라티 그 아니스 티 뇽아요카 제요 맘만 치미 츠크챤 타고 치미 토마 투나 포파와가 흑텐샤코노 센티와가 지나트마드 츠치으스크 안두바가 흑텐샤노 센티바가 지나트마드 아데무르스크 티테크 유키토나 안두이니고토나 참마드 참마 리무이국 티 스드트그라티 송요 구가자 안두 켈라 마베스메스 담마그 알그스 오무 나나용고요트 고코 티테크 친도나 아케케토 흑테샤나 포케케코노 디카그 우루 이키그 리탄 느클리가레 아랑아랑아 아랑아랑게 체치리 요노 때도 코타 히치트 마시나타 좀오레 뜨지리야 구가테 느클리탄 이키그 리니가레 히치트 마시 아랑아랑게 체치테 아랑아랑사니 히치르 좀나타 이르부레 안토레 뜨지리 안네체피 응지 서 맨지피 만저 코나 마인지 Kanga manzhe ngon songa shiwi htenba tar, xeshe la manzhe shepa ti oodi. Dene manzhe sinu ndiga nantan tato rinpochi tanga tika songka tar. Shiwi htenba tar, kanga manzhe ngon songa ndi tono nda. Nyedze tang semde yang, kong tar, xeqpa ngondo yopa la kore shayi, tsikwer shik la, ngonji yopa tabo la, mishati, tsikwer shik la, tsikchim shik ka nana. Quand la yang men jik pi mojo stiongwa ge ikke ni sum de ti uno te ku ji ma ta ji ri ya tsgo ye ji la ngwen ji yo pa ta la me sha ti
ཁྱི She and Wangula, Matera Sacha. A Jinju Chu Maskina, she said, Jinju Chu Maskina, Zato, Chindu, Naja, Konita, Chiru, Gugana, Huiju, Tina, Hui Tontang, Tamba, she in Guga, the Gunaria, Saga, Traga, Rata, Ja, Tao, some Turtle, Saga, Traga, Tao, Nasaka, Gua, Tikalan, Jumato, Taka, Zaka, Tao, Sumton. Та казах тэрэг тав нинжэ куале мине тэжэрия тэг куате дэ гинжик хи гевар дигэн юнгор дини шана чэрэна тумэ дуджэ тавчи кэлал хэ пресана чок а мэнжи та гинжик жоран да нэтэ зо динанира гинжик геван да Kau chiru zhungni jinji ka jorwa la kiwira sha zhina na tamba wu shiwi tansha ga tongmu tiri, di jinsanda tiri. Kunga jinsan shima tongbi shi jinji jivi tongki na dhatan lo tang chenamji tsamjor da la thume chang. Dewa ma yi chukten jir yang jinji kiwa yi tongji jorwa ma tongyang tongtang tsambi jorwa hi di. Dini Tuntang tambi yorwa hii shiwa ka dripsi cha tsukhdu re, ka dripsi cha tsukhdu re. Dripchu chidhu dhimna rana, yinju chivu hii sungna ta chudnu ti dhinna ma re, yinju chivi panyo dhinna re, yinju chivu panyo chimu dhiyo nu ti dhinna re. Yinju chivi tunkhi pala giwa chepar cha yo ti dhinna, giwa chimbu yo. Chidhu ka giwa chimbu yo na, yinju chivu ngi tang, ti anamjir li yidhgu ka, anamjir na, chimudir na, kandiyya. Jinji chivu ngi tangdi ka nga, ta na wa ma a ra la sa, te kujir. Jinji chivu ngi tangdi te kujir. Ti anamjir li di ka kaabzak kang, ka ngaabzak kang, ka taabzak kil. Tikhaya yunga ti tukka rang rang ka jikha mishikno. A dragon alaqtsam mishika, titang tsungi tunjin jikha mishika. Tari ya, di nyinga naim jirza jir. Shungya naimi tang chaitang jiwin jikza di. Jiga stunga naimi jinju jivu li shungnu wa naimi tang chaitang jiwin jikza. Tung kong la, tsu chitir giwa jishin jikpa naim di. Tung kong la di. Mantang tsukki njikha kangla nu tonte kuji la, sasha simchi la kuji zina, warndani mantang tsukki tonla zinu jige te kukunar, te kukunam. Duji tamchi na yikir njawa tang, ti san lukpa tang, ti ton jen la chepa tang, ti tsuni zomba tang, sopa la sopa namji tse, mantsi ngashin dhanli la, kiwi ganga, Joshi Mansi Ngasi Tsangyuri Adala Tukwa Med. Ndara Shepi Joshi Tang Joshi Ka Iwa Udi Hinata. Joshi Tang Joshi Cha Iwa Hinata. Joshi Shiwa Tanchi Gungzhi Kujir. Joshi Shiwa Tanchi Nila Kujir. Tanyika Mashiga. Joshi Shiwa Tanchi Nila Kujir. Huin Juzana Kanla yuanda chungayi kunchuk tila shangtalu shiwa ni shikshi tili dhokpa wu shiwa warga zhongda joshi chi tsikri, zhongda joshi chi tsikri. Na zhongda ga joshi chiri, jatir rinpo chi tsangka gongpa tarna kala sunchi yorwa ri. Ola, sada tsangka gongpa tarna joshi chi tsikla tsikchi sunchi yopi chani zhote dhu khutar. Tienu gu joshi chi guja tatu Tuhu kanga kuku nara tam la kuku, niwa la kuku. Yosha zitato suhu zi la kuku, nyungu kuku. Tanyiga tan tumashi. Huja tata rinpo chi tanga sonu gu hui chandiga nyinga, yoshi zi tanchi jumata, yoshi tanchi da jimari. Tiena tanchi ta yoshi zi da ni tunshi yin da jimari ta kanyigari, yoshi zi da gunu duku to tanchi kuku, tanchi kuku. Tsukh ngāshin rānglī lā kīwī gāngu yōshī māngtsukh ngāshī tsam jōrī dhā lā tukhwā mē chāng nōndā shikirī. Kāngrā nā
ཨ་ན་ཡི་ཏང་ཐལ་སོ་ཁེ་ཨ་དང་ཏོན་ཅིན་གི་ཁ་ཨ་ལོ་ངོ་